Omuradi wunjui thurumbaranga aluhe mau hongo, mau shimitha, nuwe na mau yorokitha. Okudha komanda haa ngandu kwa thonda haa, omuradi wunjui thurumbaranga upatro kudha muhambu mwe yomuhuko mnene, gandushi matuhana uthuku mokati. Okudha mumuno nambali wa uthuku, tukutina odhombo thiro shako mihoro peke peke ngandu muhambu mwe yomuhuko mnene. Ombudho thupi, uhinda kuhambu mwe, odhombari ndatu, ohambu mwe. Onomara mombero, onela ohambu mwe oyemwe, ombali omuvyu oyemwe, ombali oyemwe, ohambu mwe ondatu. Onomora imeturo mapitithiro, ombali omuvyu oyemwe, ombali oine ondano ohamambali, po ombali omuvyu oyemwe, ombali oine ondano ohamondatu. Imbwi omurali wujithiro mbaranga, ondenga podongwa, oishavari pwenye liheripo.

imotu vedeto na. Shimatungire ni unodhombura omirongo hampo umwe na mbali eweke kuchuka omirongo hampo natuna wakupiro noho mumbura nji ewele muna mathiri mwine omirongo hampo natuna ndano wakupiro ee Alexander Young ave handika mumbura nji ewele muna mathiri mwine omirongo muvyu kudhambo weke kukupwa iyo mwurumenu ngulo mwurumendu wene mumbura nji ewele muna mathiri mwine omirongo muvyu ya ime kutu oku Mbura njiwa handika mbura njiwa maendo kuporu kwa Nunga nukite kimbo Uno vana shive tano mbura njiwa mutaka me Mbura njiwa Regina Bell Njiwa tukainina ulimo karuwethe Ketunga mbura njiwa mutaka me Ndenga pungweshe ripi njiwa ripo Omurari

Love is all around. Okambothre kuda ko shimumba ihi wet. Ombuma wedo nukutupa okambothre ngomu prana nyo mutaka miyongu ripu katenda kwe kakure komambo. Mamuna kushia. Kaina kupara kataka tuaporo kati tiuri bothia odo mbothiro da pratino mayu omu prana nyo mutami. Nuno omodhu mbio viketara no maraka shima etu hapa mwe. Muna mwaruandu shimuna o Milly Jackson na noye. Onubo tuwe pratini nyo shima vionju na mbio viketara vya. Namana wenguri pa katenda kwe kakure komambo mbishia. Onde tuwe shua shanga wino tuhindire. Eteo poratio mematu wa mwingo karutu. Nuhitu wa mwingo karutu. Atuchitu wa

nechare tiki ku yoroka rukwa na vyarwe mokarwede ketunga aruhoto muthiona kai kwa mboko nja meka kunyi thame kunyi thubi kwa yambi ondo ngado ngaro that na tukunya nu katiene ni the port kojauri mothia port that na ine mondo kutupa ngoma so njeke okudambo.

muti wetu wa ndomi ocho longombe kwa kaoko pendura shiri mehi shiu yuhiva wakendisa muluma batondo uwa muhewe omo hamunduruhumba omo kumbe omo shakuru papo konyote mitiri shira neno muhewe wa miniki mitiri gana ishange nana vito kuja mutu mbeno umba uli pendura omuhona weto ndangiro yondanga mutu yonganda yonganda yetu ya yaka pika kambwele yonganda yetu ya hiya watari la wondonzi oruma ahina longombongulo ndangiro unjiguba shave wapo kae pepo yetu nga pendu kepo mubanda wetu mauba mae tupu katie kuhakae na mae luko wakwatuwa vehe wonganda yaka pika kambwele mehali ye ngape ngape nje feku fubera tivo minyo vietu atei jipendulia mama wetu kokeruru olka kapunjiri mbopi kahuba nokana shekanje njii yavu kunjibiro kapunjiri

omacibithirwa ombakero ngi yamba maca omacibithirwa ombakero owetu oteera citukana na mbei kavitana wanjwa hengari maatu civithongura menothene nayo mbakero ya usila kacomatha wa ndara owetu oteera citukana na mbei kavitana wanjwa na wanjwa hengari maatu civithongura menoyo othene nayo mbakero ya usila kacomatha wa ndara ongura meno iri nai matuthe kamori chitano chiro murongo na hambo mbali mwisho mwithe uvairi dhomu huko munini ukuyenda kukuri ndo murongo na hambo ndatu kure thebati ya mongwa uthonda wa murongo na muvyu atupaka mochi nyochi mwecha mongwa umahungi ya hema manukuro vyu ungura uthonda akapenda mahungi nuimbanga viluve profa mchinde kachua uthombara dhehe dhomane na uvahirero uthombara dhehe dhomu huna pare auhe munamibia alika ni uluve ya nao BP chunje una na uhe wa mungwa no chua na chie nga chilu venao kansela isando kavari uchua na chia mungwa na kandando umarape ihe mu mungwa okere karuwa na ononu tuya na mibia upu ove nu otera chituka na mbika vita na wanjwa hengari kihiaro na njodhe.

0: Yo no hay nada más. Nambano engo warongere engo warongere umutwe luma maiko lukupo masha kwa mwashi waka luhona karuhona wa mkando mba engo marongi warongere maiko longo mbeda anashi longo ndangaro lomuka ndinave karira longo njoda ona yako tuto tuhoro tuzemba tuto walipo zemba mkasha mwando ona yako runyara mwache ona ya tuta ona ya njumbiri ehi akakula usiela kapashi kashomatha njia wandara kakapashi sisho shaka mbinja ewe lirombongo sisho shaka mbinja wamwasheshe ewe lirombongo at watokuro ngero mtwedhu watokuro ngero mtwedhu watokuro ngero mtwedhu okwe hepe ehi akakula basho wanashe ngabe pula tene na wambaba. Wanashe ngabe pula tene na wambaba. Imbaba. Vaka vitaka hangweka mwasheshe ya. Imbaba. Vayae pamba vaka wali walu hapomba. Imbo. Imbaba wanguta. Mba pula tene na wanashe wawandara wacho utuku. Wanashe vehe mbo wakubwa kashi. Vaka shisho kahandenge. Vapula tene na wako mundu wao. Wakuenda travaka mberi welaka mbatengwa. Vapula tene na wakirake theni na. Mbano yengu wacha na ngwali warongera luku luka akomba no mitfano. Nubi mitfano ya kutukile. Watho kukaenda. Jethe mbisho kuhepa. Shapo tuwa nilukwao. Batu karano marakanao yevali yetatu. Shifadhi no uzinga nduki yeti na nukie kamburu pumbi. Shitiro matokero nao kucharika neva ndutupawe. Shimatu ya po napo ndutu hungire na wo. Veri fere kariru inukuli hungiro veni. Amimbai.
1: Yeah.

Yo chiku na chombe wangu tupaya nambaru njeva. Muru mendo ngomba pandeke. Muru mendo ngomba pandeke. Mai kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuwa nango kumbuw

Mini kone ya kura magaruwe dhe ketunga injo kie pushua na shopra tene. Moro meta hameka mulesha mauhara. Yari rima peta manene mulipodha nganda. Mamu unjue, mamu unjue kudha wakisha numa shuwa na mamu kaenda ye. Mamu unjue kudha wakisha nume himu na ye. Mamu unjue kudha wakisha nume. Hapo yu kwa imewe kaenda bima yu ngutura ke ye. Kavi dhu mwete vida mweme. Ndi oru vedero shuwa na puye na ukuhungira. O sheme oriri. Mumano njingo nekira mumano ndengero. Unoponda po motho kiaendelea wala utiemba kapita kumulongo kusha chimeki ya kurani kuminike moru wethere tuwa injo kia pundwi ama mimberi ya mika hengari matuka hapa mwe ngao ndano shime itono ayabitutha mito mwono wana hambo mbari mo ini ya mape tashuwa na shopratine onomera yato mba romu yu ime mbari oini mba romu yu Mapomi ngishi nene kumieta tu hungiri yako, tutaya kuhimenge peke peke wo. Vivike wita tumbia kapita tuakambulie, viri momithi pa peke peke. Mavi onjonu ngo madhiri yoshiwa mati endatie munu nao, matuwa kuthika mitho kuhura oli. Ndokusha njoke puhiri mba kusha iku batiro dhero dhoe dhene nithiwe. Omushio mwwe upura tene nungwali wahaka thua murupanda. Ule shimeke ya kura shinene, ishenye tukayende pomo kuwate onu rahambu ume, weyumwe.

0: Mana yetu wira mungira, no bomba mapiti thro karwe de ketunga. Ushwa na chini mborwe de ushwa no kuhungira karwe tu kako. Etako kia njiri ushwa na chii kaya mamuhunga tu vinguru yuri mapiti thro piti thwa mungira. Kote nje tu yeko mtoto nangodo mtenga mkarwe de ketunga. Njwe kipo wara?
1: Nye mpa wara?
0: Hmm.
1: Ushwa na chwa hari suwa rukwa.
0: Kwe pashini njwe uno?
1: Namba haguta kwa kapunga kwa poswina. Poswina hii chii ya etete yale magushumariwa. Isho ule manepo, isho na. Amba shimariwa shi, omundu uyade modora nda, uyade mshu shimariwa, opo dondolo, mariwa murongo narimu. Momwede utokufuto, odorande o maseria neno miyongu itatu na ndatu. Oro omburandano. Amba shimariwa shi, isho areke na jiji, oshiri kodoranda o, akolo dolo mayoyo miongo yuwalina na etano na shuupe. Hapo shiri etu mea woko ukunyingira shimula kona mfiso njitara kwa mfunga mbo odo keshlo na po ufo o njo poswi nini ye kutufetulusha. Shiri shimula yusirina shafuki ya ruka shishite kimbo shizaka yo shingi pi yo shimba kambura.
0: Mm-hmm. Ogusha wakambura mayoye muno narimwe.
1: Ya.
0: O shimariwa shiwe shimbomba shimbo kotora kutha o mayoye miongo yuwalina na etano.
1: No chihupe.
0: O domburanda no. Mumwede ufe materiane.
1: Materiane na miyangu itatu na ndatu.
0: O ushapu unuudu na popepi. Osho shimariwa chokomana shimo kotora.
1: Ishimwe kotora isho.
0: Odo prethene nga pishi wa kakambura.
1: Na isi isi yaro kura ujo prethene nga pishi.
0: Kwe yara rusho prethene nga pipo. Thio troko munu eke mbo munu shimariwa ishi. O kulira komuna isha munu kwe hita shuwa ungulitho. O kuto kutasha shimariwa shikatito shingi.
1: Ya.
0: Ushanga tu pule ndo prethene ushe inga pikasho.
1: Ya, prethene inga pikasho. Ya, prethene inga pikasho. Namba dati, simba, shuka naka fetu rambu asha kako. Waka nango wefuta, peno, ona shimu namaku shuwa tuno inambiona.
0: Mm-hmm.
1: Ya, namba no uweshi indi ndaba mshitire, numba futu shimali ya shungwa shisha hakotoka kwanu.
0: Kakusho nyungu dhikiro yodomba anga dhe njikara po. Poga tuna kushua.
1: Ya, marango, ukapoka niyango, usisimaria yusimbi futa. Mwana shimu nikayo shimu no shingi ipu icho shimba kambura.
0: Hmm.
1: Amo onge ndi anjo nene yusu.
0: Amba no ushua wango ushashika ya puwinga pi?
1: Amino ushua na mwana mpona mwopu wa fukutuke kini na vene ushakako odoranti yu vi vene indi mbite kimba ona. Ongo, ongo, odoranti yu vi mwufutu kui maria mbite kimba. Ya, nganda vea vetu vi kini yako majemi omurongo narimu kusho ni. Omundo vivu unawa. Kuhanyo uliru ambo.
0: Okay, ogusha mapesha.
1: Simirekene gusha kwa mbimuno bifuto vingi. Ami hamo mutimu shungwa nungwa mayoyo murongo na limu. Simeso kafuto mayoyo ambaro murongo na ane na apo murongo na etan.
0: Hmm. Mm-hmm. Nambano ve, mwiji hindi kwa posu ina. Ikapuro do presende, o wakapo weshimari wangwa yambo mwini. Do presende kwa yapura, kushando do presende denu interest. Shimano weshikuatwa kudamu hii hivi ngapi. Mie mtu yitambi wika apo naonu.
1: Ana
0: nyo nyo mungu ngasi no mungu
1: mungu
0: mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu
1: mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu
0: mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu.
1: Ya katiti kwa masireta na kumburanda nanda katiti maende kena.
0: Mwingo kushapurumu nuna ure buma kumbura pakati. Aha, okay. Wakapukaro eh?
1: O, wakapukaro mbango kiyako nashimuna kuhudiu. Mnangimbi ya tunundiru tunubi nashimuna mbitungula mihina mihieta veni mara mbilo ndiru na viure. Mnuesha shiri o prime minister pa naona hitu vatele. Mishimuna undiru wanyama, undiru wa mahunju inambi kofo ndiru na vi. Hili madu wangu jomineista itutare le moka nango kwa undiru wa nyama nyama tu. Uwe ni mwana mbiyama mahunjutu kambura mwumura nga yetu marina mbi kwa fondiru nari.
0: Ombi wa mbitula na mungoto wehi vieto weni po wio wio uhe.
1: Ngi u mahunjungi yetu nga ngutula nda mehingi.
0: Okay. Uya mwehele kukushoshi na shetu mwanganda. Haponga jithu yeah. Kano ndiru. Ushangatie kuhakena na wangandado mahunjunu ministry. Itulayere ushapono yeah. Pereitha mahunjui dhika mithuwa vi.
1: Ya, poyo nyama, poyo ndino ndiyo nyama uri siko mundu uri ofumara ni hamgwa na mikura ndo nyama uri siri si. Mostora uri ai, ondiyo ndiyo nenga inuka kupako wa afa la po mongwa ndo siki ongwa chicken soup apo iwe.
0: Okay, bishin. Okay, bishin nini?
1: Peri nao.
0: Faka pita shwa na shwa prate ne, kamula shwa peri nao uri ni, omuto na ngodo mchenga nguma sheme nao, ya nguma munu kusha aa. Ya katite pos finano lo perita de vida mona mi bio don tiro injongo no wahara
1: ba wahara na wa misa ne wanje
0: matu kupra ni injongo no
1: iya amina bano jambombo akwetu mbecha goromo goto mo yanje nyango ku okuri kwa mbako mugotu ngo pos fina shiri shiri kwa nambo peno ule hu na bana mikamu akaunde ndayo yo pos fina ndamba lina ndo meseme tisa kosia mwana mimi ambizo wisha munu wakanda yu nafisa yu kondrola o imaliva yu maale menu kukula kulombanga nanduko kolo keshlona andaku wukumo tujiri yulisi amyandimba kaha mambu ilaewa muka mula mbitamba mwamele mfutu mbitamba iya ono mula ndano anjiwa mana amyimbo kusha angwali mbiso kuleke nolo presendendo kwa mundu yu mbalo nukushingira kusha yu I was going to go to the house.
0: I was a little bit of a problem.

0: cha hisubi inakeni.
1: Shima muka kambura. Shima muka kambura mbu nambui hapo mkare ino veno vaneno kuhino kuleke na po mutwere wabandu menosha mwashwa njimeka kambura kwa nani joka hami menanji ulijireke ni po mena usha shima muka paha unambu wana shima mpatire penje
0: mwashwa njimu nashi wambu nongo kaa ukutwere mundu siya ukutwere wai nende hii wadino unanji
1: menanisha memu no shinashi mwema wakurundu mbu mawe ulidhi mawe lirino shinashi okuhino marekino mathemba wakuli anjira sha nundova dhoka maliva kumosha kika wadango toku njipo mayoyo wali nangume manamu uwezi ntutapi po mshairo no kukathuta shuwa munu shimaro angaya wala nisepo katana
0: na kako mshairo po zia shuwa ka shungwa wa inei ba munu po katana owele kena uri ndolo mbura ukeishi unomajo vio minongo viva ni kaso wako ba nijimino katana ii uwe kututangu minongo viva ucha moka kutangu minongo viva ni ngono noho ingangwa suwa kongunga moka kutangu kawena kusha kako onoburo minongo olondano kalene nene kwa matuise kushiwa beka mpura ambyo ondu wele kena ili ngapi omuka pura nu bate po vingapi nipa eta minongo nanda yete ni wase kwa minongo vivari kwa eto minongo vivari nipe minga mosu tumbio minga vili kontyo abe ino shinashiba isako
1: ok vashini matu kwenjo kuhakae na tuhakae nena wono mbero onjo nene tufaratu tulundoro wedo cha mtu wekwa hama mbapo thiri ushu ungiro shipatruke shukushe ne mupuro ngarate ovidhiro ngarate
0: abe kuzira kwa munga hake nga mjendo otitira konzerano kule lilo ona msiza nga ndanjo yungu lilo wando usha ezene inu
1: ii rutenga
0: kakite ika puro lofaila wando yungu lileko
1: ii rutenga mbio ya wali
0: kwa mbili ya ulebili amokula ya wambio mbika meta kuminu ambopo kambuni kakoko tuwe
1: rutenga mbio ya o okukadhira kongotwe umushema mbu wa etambete mati etamba ave kuzira mirali ya o amuto rembo menasha nyo ndo bathano yo pokati kwe na ye pothete mate ta kuvare porume kusha vedi veri dwise nawa
0: ulena wa mundu aje yo nafisa yugula ya yeye
1: kako mbi mate ta kumbuna rutenga tu tire po wemba kusha potu na ureke no binongo ashwa na shima shiuru wa vetwa po mirali ave tulaire porume mate kugira shaka ko do presene de tamba porume kana twa hingira po eneme mbumu enda mwirike no hali mundambo ale mbwa he anashimu patira penje
0: ayepe no mbeni
1: okwe bashine ne
0: okwe pasangi
1: kako posu inaugwa kaya natuwa kaya nene ndodo mbiro ndo tuwa kwenjithi he matu tara kusha noruno karuwewe ingano hatu kamburatu hindi kuwa ngarate na hii tupura tene njige bohara
2: alo
1: bohara nawa
2: bohara nawa mungu anje
1: natupura tene jungu no
2: mamuja wingo
1: turina wa matu pratine shuwa nashi kupratine uliko mbepo halo
2: akula mo murukongwa ma hekene sako
1: matu kupratine shine yo uno
2: ese matu bango ese tino muche mono munene no muye usinene mo koto churo japa komo molonjo ndo zomba pando zo upere jendo zo bandu mbo beto ororo horo mende murukongwa ma maeke mbo vengi sinene me pa kombat kurami zongo mende uno ule uno me bodo no uye uno me bakatuna po oshiro oshiwana sha pako sha tonyota nga ino yaka shita odombula mbali kombando shuru na itu no uye uno me ba uliri kaparu kale mokana nsi no kana nbi oponambo peno uye ushinene uliri mbuma tu bango kuyeta kwa mrungo wakara na la teka obando meba nambano veka teka ko kala na hii mwe mwakati kwa shuwa no shinena shi yengai no ijiri kwa bando mayovie wali mbeli mwakoto okuja oshituno ule ushinene kamuna rushe no katuna pona putuhane na omundo shi ulio vikulia shuwa unokulio vikulia osoli toto mwakoto ofa pukara kapena pona puha moka hanena kaparu kale katuna uruo katuna rusheno katuna meva odokara na lateka
1: halo
0: mwezo mbombana hii
1: halo
0: halo
1: halo
0: okienda kwa okienda
1: halo halo
0: halo
1: mwiju pratene
0: mwiju pratene
1: mwiju nikashimu na omu ndo mwenene mwishu ondo nongwa shimu ungulithu wa maraka nge hathiru kungulithu wa maratio
2: baja katuna pona putuhane na
1: onga shuhina onga onga
2: kwana pomwe ndoro rusheno pomwe ndoro pona
1: onga shu koma shu mutiti kuma pulat nonga shuhina kushakatuna ruwe de putukerina ne na uri ranga yake na mukuti kwetu
2: kulinana na mundu madu kuchokulina noku chitavi
1: I kago madu madu madu shinene uri pondondo yaratio madu shinene pondondo yaratio madu shinene
2: ago no yarimba ndiro njesiro kuindo embondo ndimo hungire posi ambi chango basi
1: kako atu atu hara tutuneraka atu atu tuneraka atu atu tuneraka iya usokuingira ukahu posi amuhongo amuhingira sho mundo munyo mashware nguma platinum neja masha mbitho kuingira nechimuna tate bangu tate shima hungira na maratio anda we henguware ngaka hungire vi yau nodo umbutambo ove nguno nodo umbutambo no ikupulire
2: okupuranga inesi hina kuvanga kulina na kuja chime cho kulina na kulina na mehe
1: kako no tuna ndera rutenga uye hamba uri hongo kuingira maratio shon ve kudive na wauri yeah ndo muni ngutambo era kama tuli dhu no kushavi nushwa shapo kulina na mukuti no sho vandu na po kuka kukahama mukuti po katinopana putu hama sho vandu anene mundo mashiyo chavu shabatu hama Malili rake wauri nongwai na agusha matu ingiro shiero shishimu wango shashimu ingiro epothia Isho mba hine ya njere Ya Kana nangu kuna meka muna shaka kenu uzi uriondu mwanoma kea Kakea rongera uriri Tunagasi matu haku teza mbutu haka eneno Tuka ene mapuru yawari eta tututare kwa Nga hino waru engatone Kaengu tatengu shumotangu engu na Uri muwa

0: ya oba kurundubera kuba kubirongo no birongo mara kapeno ombatero ngi omunungu mege mane ne kupiko do kiro o mirongo bitato kiya kono nguna iko kuna ngasinga ino mege kumunombatero kona mpost ondi wara ero kujja jimara jwa kurundu cha hit chime ya pona mposo jimara ka chip omunungu ge kuhara no njara wa hama pona mposta noho jibaka muniko bandumba mpembe no chimaliva behiti se jimaliva mo muge kubatero na mposta uliri waiti sa mayo ye mulongo owandu kulambo na mposo jika no numano mbokuwatse okuja omundu mana no masereta no uliri tulipo mena omundu mayene no kubatero kuna no masereta no uliri unde wale wa maso kye kuko kukaso todo njole po kukachita vi po rume chimoto kuto kye chimoto rume muchiri onete katuka yei Hiringu koko kwa kako ujambi hanja ulirwe Mbiringu mwuzi wakuja Onambo standanda andanda tuwapu anau Penda nili hanja uze u Koko chimaliva Mwama anjiro chimaliva kochi wanapoku imbo wakurundu memuno chimaliva Wakurundu veri mwuzi uli
1: Kako kwepa chinene?
0: Kwepa
1: Ya, ehoro shiwama Nguatare nguatara nguamunu kushaa Mbapa hepo mbatero pandamba nukula mbia njo mune mbata nangu. Mega mbata chamatu hepo shungu ngiro chile hunga nona mposto kutha kubi mungulithi wa vyoyo no mathu tiro no. Pousfina na iyo ina mihembi. Katu mithuo na washi nene. Mie kupura mapuriro. Rongere uliti. Watu pato kalwede ketunga no muto na ngodo muthina. Joke bohara.
2: Tawara ni mohara.
1: Tawara na washi ni matu kupura ni njongu no.
2: Ejo. Mbita na mimi nubu tatu mena ngato usubuli mbo na onu.
1: Uza mapuri yethu kongere usha ponamba ka na waungura na wa pahoma no gusho rumandu moko travi pe.
2: Amiza ne jiri amine kongure jina wajiza na yo kongura me ayo e. Oya jiri jinda ji ay etota muka andini me angu ya utokutirira mbaro ya ruma etota njawe ya ya itoto okatota ngona amaro ya utokutirira uri jimuno me mai tubwa komando ipereke jima ompura jima ero Mbona kujiko toro javi njoo ngure panama kana watu na nao Ondi wenji situ imara vyo
1: Kapite kutuma ne?
2: Oke javari Apo Mbija wanduji Ota oromende ne njino ima Onji engatu

0: Kiro kende kumurongo musoro warikana o iri yetu njia sora pito do minute o minute hii ne uronza piti munda no mapeta munda mwe mkaya ndapone ngu mko wa muta tumuna kwa shivimi anawa kuenda tangyo nini diyo ndo ndi pompom papa ya ndio matu ingira kupiro uyo uyo ina matu shitipo siya alikana mbikula ereva liha kushami mbili mkutongandanu viso kuho na palirapo ama kuhito ina mbio vyalwe okusha kwe ndio ndi uliri kwe tumumbu tukayenda pa mwishinini alikana mesha ingie tukayenda pa mwano tukayenda pa nubino dho minuto dho mbiti nguwa shitoru weze nguwa shitha lukuru kusharumu ndio ndi rume mabi sana mwano walwe okole kanguwa hangi weo mwini metuondi metuondi
1: Garita ngwe ko piro yeni ra irura ka grupa ra ito hombanire ya komandero so ba Marianda
0: twakamura ko ngise uri
1: iyo so nda Marianda vengi va hungira myami bekura era ro France mai piti ko Spain nano
0: hombanari rembe kuya bekura era rini hombatari kuya mekura ere tarera uri
1: si tarera bange we kamburi bange wanji ya okumuna kwe ko kuya France mai tarame na kuya ina mpambe ko mai shi TV ya umune we ya umune omundu waro moyo kuya porungo Spain oyo ini jo doro Spaina o inyando shinge mbere njo kuto kudoro Barcelona por munjino banyando vengi ino inyando shinge mbere shwa doro PSG umuno banyando vengi mo Franza ya uyo jinajo vandumbo vengi puara ave taro shako umune shapo vandu hama po dombo haro rero waro muno ja imbo umuno wa mara ko mandiro wo yuva shiri mbara ve kongoro Franza kerero vakarire mara njo shimbere shikana
0: matwe po ame pe inyando vara vai Luka shaka vera lere
1: ya
0: ya amuchimbere no hambisha mihengo kutaliro shimbere shino andave kaka mima pia ndio ndiye nuspa nanje kwa maana uchiti hemba uli etara uli maraiva ndo oshimbere no hoshishiri nao oshina shishika taro hiyo the tactics ano kwa kushananga ya rumwe information ya utu vipo injo spana asha mai hiti vimara shoto kutalire hore ndi uli umunu kusha ndio ndi mtu ndio ndi rap maripitire kushitube cha mungu uli okusha owina shiva koleka mimeni ni kukula ero kusha mi no spana uli pothe shimba utu kuyapo nambo me meka no spana
1: uya mamutima wali no spana
0: ai ambara mihikana no, no spana ospana njanje mbali nayo ya pita mbali nayo na mbali no sko no do spana ndo da Afrika na bahari ro kutundu da po nambo kembo ka po verte o biko ya po ya
1: ya maraga ga indere ro spana yari no mata ku taro nje o France ndake to ni fara tu bango kuri divisa na wa mara dino ndinguro ba gakai o ehore no heve upoka diko age dina no no Englanda kuja poruma ndo ngi mayo toro kuja

jabi singa via munishina kansela era karama heke marisha nei ohunganish ambano mangarenja to kusha ya ndandi ndi mxp ambano mumuno una hepero we hi kusha utapi chiri chiri twa koroko hero kuva kerero nga kundino ndi oma kwae hepeke peka tuta mo anda atu hingire nganda o ando vinyo vikaha o kutami hi kusha hira soku o mapungu mo andu mungu afo kutwa ko njonjo yetapi uyo ndumo matuwe hindino mukuta mwa enene ondu kono kara uriwa veta yihi ya tungu wa punga hiri kosi ya konera kandu atwapopo o mawe wangu atwapo nijime tamawe atwapo na washi nene olo shifo pudera adhehe uri zimba dede muna adhehe novara atashiva o wanani otupa peke peko punga veri tohoro mende o wanani uri ujiwa na punga veri po o uneposhiwa na matutake hikusha hapo o maheke ehimari matushavi ngari tunwevi ngari shitevi ya peno mara kashiva nungu meja havi nambi kahepero inambi kanavi kaungura kanavi kashitavi wadhanje veto punga hivi matu angakushavi muka na muka ndine wetanyo shima hiti tushe etetwe mura.

0: Nilimba kuna wangu wanje binizo na mwushete mbena ka mwushete na mepo na kandunu. Unashemba usa po ukongori ya mesi yonganda ya uyo ya mesi njiri mesi yekura ranje. Tetulimbo mbilimbo kumwasha rosari wakati mbunuma hunu njio ni mateo rekoto ya Diego Maradona. Ayo ajelina maimu nika na oto hoyo ina meka lista mokati ina enzo. Ya kongotu ina otamenti Martinez omeri mtu kachimbo ave bari okipa na njo defender ai ni njo England ngwa to mara England ngujo katiti mundo ngi njimba munu muye manya ndalo defense za katiti oji na njimba munu muye bugari
1: wa hero ingriza
0: e hero ingriza katiti mundo ngwa andai kune ore ndo ndanya ndende la se wali kuna yemba wala nya ndalo defense ba ara iyo ngundi ko murungu
1: onye ngwi
0: o coach ya England ha?
1: Oh, moshi mkuturitho urutu, okay.
0: Njo Tangela, ara.
1: Thomas Tuchel,
0: Manya ndano ndisenti wano maza, mara. Anjo England, kaya ore pupu mara. Angelina, oma ikapita na imbele iwa yukushimu. Njo, harigano mdu wanto kuta louna ngakuwe mwa mafara mambo, laka itumbi gambo. Ya, okalepo kuna mombae toko, kaya mkongura ameti kuhura uli.
1: Akwepa.
0: Na ujikotokele ule mwezi mati mungo neche ndiondo rekota mati yani.
1: Akwepa chilene. Akusha mwesha mwezi ndiondi ke horende seni na makavada kata ke horende seni na.
0: Makavada ke horende seni na ataro topu koskora, ataro kapushka njija vali. Ombalandu atora rukwa anu haidi averi remusho.
1: Vandu vandu. Okwepa.
0: Oma mponga bina yuri njuku njipura wakaleva mwombaye.
1: Agweba chinene. Hewondo. Ya, mumuno munenu tothano minute omurongo uri oshimbumba bashangunda metuondo mushiri. Etuondiri rahitwa nohiba nodongo manumba chawe yangu atate. Eu paka wari no shimbumba kakuno mundu chimotando ndingo mashamarara uri rondi. Sheya na omurali unu shuo kusha weya kula mambiemba. Omurali FM.
2: Halo mwitani otogero.
1: Aputu jarika mwana njo puri.
2: Ai, mbawa mplatino ando wamezi vali roze ngimeto ku supporto hero ingiriza.
1: Ai, mundu wanje alika na to kutosha linongwa ai.
2: Wana ingiriza imo tabana ndia iwali nokunguno likose. Bana abantu bali langire na ya mizi matare ruwa uri. Wapo wa ingiriza ata bakarwe ka bataro World Cup ari robo buro gonde. Oye maraje meva po ko ba ingiriza mburi.
1: Kwe pajine nalika na ongu wa shimu enjeke hiru wa ingiliza mbano nde hiru wa ingiliza mali shitivi kwe itupa kwe isere kalile tu tungaye usha tutaye utu
2: yati kina wa mwagati kurupa renoho
1: njo indi mwagati uyo ombu wa uliri
2: ii mwagati kurupa renoho mwagati niri na wa mwagati mo na wakati tinga hino kumurungu ina kushwa mwagati kaikambura mo mwagati forward ato hospital jikambura mo mwagati midfield kaikaina kaikaran nambane na yu nambane na ikotoka mwagati no.
1: Uja mwasha keina ndio ndi mauka titimbo aga kutoka ave ungulitho dho winga dhado po ave ungulitho
2: mbali ungulitho winga na masa mina uja na wajidina adigia biko fofo ya yarara uri hoyo yarara mblanga wika ina jema maipaha mai unjuchu inwenda maishitini
1: kwepa
2: mbala ya moto dho winga wajo maiso kuzevati ya tunia inine kuitinda po imbirenga yivari nao
1: mkwepa chinini
2: o ingle le gadaro o spain na go finala
1: ya imbo banyende ne imbuka imbo mu rupale mavenda ave hiti marapi pongo marapi hi ali umburwe munambo tutaye kusha ndio ndi mali shindire
2: ngoro bonye mari ko tokaye bashi ngoro mu hafte mu rwa
1: mkwepa
2: dangijen
1: at kula ile kusha ndio ndi kaino kuri ro binye ipupu kako kaino kuri ro binna uririsha shimona ngarathi kako kwa ikamramba.
3: Here, Farmers Demo in the regional.

0: fa chimbero chile komul ngeiro ay gidai banya do komul ngoma chairo ma pojo chairo muna vita chiro ay gidai chimbero shiwa ngeiro ay gidai homo ukoto iro ay gidai tatulu konete iro ay gidai vera tulu konete mu bratene oyiri njiri omnyande ngwi Anthony Gordon begura kuchome mango mapango kamemo mapubu Anthony Gordon, right timing, right position, at the right time, the right moment. Omero, Omateng, David Beckham, how do you call him, buddy? Mm. How do you call him, behind him, Congo Tre? Ondi, Omunyande, wo Congo Tre, we indi, o ajeti, Omunyande, wo negui? At, Omunyande, wo Congo Tre, wo to kusha? Nana mbapa na pakura magodi nzano.
1: Wewe vake rimono kapena muno kwa muno.
0: Omo kuto. Godi nzawa chini kwa nete. Messi wa kurodha njifemi ubikanda bi evali kujia. Jerusalem ajiuro chiwa. Chipu bawu yijina mai inambaro na yaji kena. Veneru. Yaro mau njero mau chini na chimele yoku da mo magati koru pare kujira yoku chini indi yoro wa ingiliza. Umukam kunyande kongo pwe indi wa Argentina. Chimele cha jamaa ifa po wa chare ro muna bitauli na chimele kama nomba nji yoku muru nji ndiro. Chinyalo kama ba makoma nene munda mina muka ngo ko muka muda ya chama jia. Nyane ku kote na wadho ayo kongo pwe mundu ngwina. Chima haki ya guru ambe kote za kuita pakati kino chimbera tuno konete.
1: Kweli vakere mbona idi sa muko touri. Ngo mbeshima tu hingira na ii mwekuri ri, no minuto miro ngo bitano na hambo umu. Ata rukurungunda. Rukurungunda. Atu unjire ko vingino. No minuto yo chimbera nga mwai henga ndugo sekondo zeni na ivara uri.
0: Mdanu ya kasha ii mwangu wa ya chile pa ngo mbe athu mwendende reti. Toro wakaru kwa matoro wanga kaka tutura. Unondeni wa Argentina, unomburu wa Argentina, unoskipa wa Argentina morutu. Nabi hobi wa Argentina uri. Uchimbero chwaru kwake Eric Kane wa kupa mambo dia waru rumako. Yangi dabari ya kutona ndara eh. Lionel Messi wa kana wa kaenda wa kondomko kama ndo bali pe kati chimbero chwako Argentina, chimbero chwako Argentina, chimbero. Ah! Uchimbere uriri Spencer mbwa eh we kupe wo ndangu pege pe kwa jomu ndu wonjo wa kunguzu ka uriri to
1: Spencer mudha ndu munu ruku
0: wa onjo uriri kena kana watu ko mundu wa honga muchimbere uri
1: Spencer mudha ndu
0: wa mongana mo iri njiri yo muri wele nduliro
1: o mundu shimogu cho waka mongana muri wele nduliro
0: Lionel Messi
1: wa honga mo muni ko kona nchi
0: Lionel Messi uma tuweto yake
1: Messi nema munyo bina byeshikwa thanangu namana ufe kuveto muniuri. Kana cheve no ndende noho.
0: Waenda utukawanya ndi mbere mukaongo kanire upenjo kaongo kanire kumukambura wa rura por kwa mudandwa. Wa Rosario. Chinonji fesha pitio makeba ri mayumbwe iro aje iyo aje dini ameire indi ro baigiriza. Ashumbwe makeba ri yo munyande nguono morondano ochira yo jo munyande ngi Perares. Mai pa kuja ichiti wajiri mai pa okarobi kuja mai ichiti Lionel Messi ko balo makoma munene mudabwi Lionel Messi watuka tuka gol kubali Perares chinyanwa makati mbo mai banya ndo wako mulungu bishika chamena ungano ijo pale po chikotoka ku Perares arura bibale yi ayo meira ro kongo tve po dia meire indo aje o roi ngizanu jo aje dinya Lionel Messi watokie ku pao muni mamu ko jo bita ndabiri ro bihungu Simeone Shibete wambonu majidho kulilo shire Shapiti Mugambule mwanumwe gerito na pengo mape ya rume
1: Mwambe nge meri umbironga uri na wanai Kakai hamenwe
0: Simbero shuwa shire le At no mnyande ngui kodenza Shimbere mbara kavete le uliri Ando David Beckham Mbade mburu kerelo Kukula mena pehi chino chinene. Shina cha jetini osha Diego Maradona. Macho watatu wabana chema hongave.
1: Haa, pinkota. Uvinama vika viko munda.
0: Chimero chua Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi. Pothio kukucho pude eri chino nungubike tupa. Kodo mbuka ketu.

0: mbara moto kwishya hore ndakauta ro mito mumbyo dingi
1: chida ndakuja makuwedi kuno mito zere no mirongo bibari shabumbo po chondo bakapeka lero o chinambe panguka ko chikwao imumu hena mbanguno ngalera uchitwa nao
2: Ya da kongi tu njisha.
0: Poya da kobi mira chika enda.
1: Riju a ono wa dali ko iyo igiza nu mo mo chiko china mana maku a. Ke na kwi mu na maku ya ya dugo ya umba ma Lionel Messi. Awinya. Kwanjira pakati kwanyande bali.
2: Yo.
1: At.
0: Kaka. James Omudandu. Kanda wa mo wikando no wikando.
1: Belinga maka enda belinga maka enda bodia a. Waturuka no muko ka uri ringando ikai ko jimbere yo aje dina meira o chaka enda jikona
0: Belinga mama ari so kurwa chine no ngai hapo Ngo ngura no masa imota wa mungwa mungwa no hapo mauti rombo
1: Konza nguma dzuta ya maji timba jiko toka mbawa Alonso ata kuja maji timi pura tene Chimbero chwai ko aje dina Wajaji Olutenda
0: Olutenda
2: Mago nene mori
1: Lionel Messi Lionel Messi
3: Omoto
1: Yes Omoto Lionel Messi wa kondizo mu wa ruka poru vele uri
4: muni penyanda
1: Ma sinesa watoronji fe
0: Martina sa uno vino ka hitire uri murukondwa ndwi Uno shisa shaitire no sho wa kongre wa manga ai ai ai
4: Omoto kutu kwa ku defenda uri
0: Mamini ndo isha mirongo mubi kwa shuru.
4: Ah, mezi.
1: Ehira Amerika rago mamuho. Ehira nyothe yo chimbere. The greatest of all time.
3: Kaisha yon.
1: Homo chwa rovari yo wa kontoro chimbere chwa chinele. Kudaku ibaka bakare yo bado chpamet for utenda mbo. Chamet for chimbere uli yo utenda chiko ya mumba ya Messi. Messi akondi aitinde makao kwa nengo mukunda kia itembo chana. Martin sorry porwe ndo lilo mo iri jirio. Messi chine kwa chine ngenete.
3: Dorada no vitu raida kale.
2: Tara mbwe.
1: Chine ngenete uri ochimere jaruruma uri aje kuira kombando juri jo munyandu wa Messi Martin za. Mochi para uri ri.
0: Ah, watu nene moko tombwe.
1: Eh. Kwa nyanda njo ine.
0: Ai ai. Na uyo mwana mimi.
1: Bebe mbarot mena kasha imo. Oma che e mari ri yoro indi kwa jiri e kachikururu mbwe e at banyo munye ko chimbero ndo vata temba
5: ya mena gathi lena bano paso ako ke hiro ai kiriza o kuso kujamo mena ndo tatwa konda ode jinene ndi hambo mendo jiba ko tokabe Abetara kuya kaiwa ya tekaro kina jo kuya vende mudambo starta mako na kuchwa kuthia o wanyade weta tumba hiti wa jadi namba we geta kona na kuya ruimba ngire ma kuya mawe kuya mezi manyando kupu no ma wito wa ngo munu kuya mezi wotu kunyando kupu o imbera bi bari mbe hiti mbe yanjo imezi no anjire munda umwe mbo koma nene ngi kuya ape kura kuya mutu ka hino yaro miri puro ma wako ka computer wa otu tu o kuchitana
3: obero manyano
1: Jibraul Che Paula. Adia kuinde ore mubrane mbere na goka gore ko mambo. Chik vota mata uja majiti wa vete chimbero chile ko mulwa ba nyande bao.
2: Referee.
1: Master ref check your players. Chapiti. Chapiti makeba ri bayo mbongo bangwa jo maoko manene munda mwina iyo chira je iro bayingiza meindi. Konza chiba kuno kuito ngando chia tonwa ngo mi bali uri liko chulo ndekano icha bali. Aveto na veto noru kwa veto nonganda ve pambara ina njonjo ya ipiriko. Chapito make bali mayo mbaye ro ingiriza konza.
2: Kani mbaye.
0: Saumbire mano kuma chiko toka uri.
4: Ai gujuro mos good you man don't.
2: Bari bage mbaye.
0: Nganda ili kamuya ihemba mos studio.
1: Konza waenda utu kama ngo kumba makango kanene ko mukambule.
2: Ndibamu kutunu
1: Herike inongwa amemu nujongwa chiti ujonganda izane kia fana kuyondi kiaro no kukara no manyi nga nyingiro uli
2: Muli
1: Hore ndi ndiba ungura na e uli
4: Makina ndi ndi ndiri kuri
1: uli De Paul
2: Rodrigo
1: De Paul
4: Juan Pobretino
2: Rashford